0: 하마코.
1: 같이 들래라. 테테테스 라브디 하라 먹노.
0: 할로.
1: 이 테스 라브디 하라 마코송.
0: 판나 세타시 들라죠?
1: 에 라세토시 들래.
0: 라스라스 탐부로 주는라스.
1: 라세 탐부로 주. 와 라. 마 안치는 탐부 주와.
0: 라스 렘로 와라스. 아, 단디 단다디 단디 내당라디 차르는 강나긴 주노라스.
1: 타타나디 인가 아 마세케네디 타 아 탄탄로 마모고 마네주 디솔콤불라랑 라가긴요도 힘라인 트러스로 토파 지와라시로 마샬로 투기노에 디 힘라인 트러스 아 네팔라랑 아 데네테 에 솔콤기 랍다타 담데키 메카 얄마기 디 아 케탄노라랑 아 라가긴요라타나디
0: 에 라슬레시 ta ajudan kyan aroru arinkilarim la aroru group kordiya ya bangirang otup insinang arinkilarim la dakpi aroru ti da de radio nepal te marang gozutu sinya jula shopin las dakpi sheri kela radio nepal te ma tongi no u sangyur tang larim la aji lobangi komala yang na gom chok larang lobangi chaklen nang u hindup kilas Aju la di radio la pemne chakle nangup kwa kopti sukane chong sungsin aju la stick la chik sungnangsin.
1: La se ta tes na gom la arin radio Nepal yi sheri dolu ki la arim la nga la long du jene. Nye ki tam yi chik nyi joku ki koka bendo tilang tiling da radio Nepal yi sheri dolu ki la arim la tu jese sho.
0: La se.
1: Tama tes na gom la ta dawi ki ta di sheri songgyur ti go chune ta lokal jitang gyezo jen. Di dina gomala lungi tong mokchu nga sum ki asad gade tangpo ne di nabishiri ki sangyur di gozu in.
0: Yes.
1: Tama di malok di gozu di bela di kimo nga hongo sirki gotila de frigane kansopa shiri ki sangyur di gozu in. Tama nga temi ki logik jula lungi tong mokchu nga shi ne di nga sang shiri sangyur tan di lari zoki rimbala di nga lew in. Tama gom shok la di nabishiri dolu ki lari malok gozu di kobok top di ngalana chong sung. Kang sopa sangyo di lochi gomala chong suna dawe di shiri dolu ki lari di temi ki lo chik yuk la tarang gozu yi nga te lepsi ma. La se tama te di thakang gomala dawe si lo nyitong ngopchu kang sopa shik yu shayadin di azashta tzali sala dawe si longbala dawe chalsi ki Yurabal sama Amerik diri ki, dadapi ki, tamiyendan dadapi ki, luksatan erge tongo ki, suru ki, kaunsopa ati tarik ding, dadapi ki, satimla wasima. I tarik ding shungi kiasima, temati mirik naso ki, kela shit, kudu kene, kaunsopa sangyurta, lerimdo tongo ki, kaunsopa rimbarimbadi gozo yi. Rimbala rang, dadapi ki, sheriwi ding, goyi sinan, dadapi, shero chi sokpi, dadapi, sheri nangyi goti tui. Shudu gyapsima nago sheriwi kitin dugene lo nyi tong ngop chunga sumne jun di gozu ini. Tonga nga di ina gomane jun rang di sheri songgyur la di dugene kansopa shabjivlu sine gomala rang di imala gozu dugela rang kansa jenbe ma di imala gozu dugela di ngala te tikzi tatik er maandik sung. Tama te mi jugla lo chik jugla di long tema te radio la long dugene songgyur roku tang lerim zop tang te riki lagir dalzogu ino sung sung kembo nga ongo sirki tama tema di nga long tema jundi lo nyitong ngopchu nga shi ne jundi nga ote radio Nepal la dugene songgyur kansupa zone tongo tang dabi sheri ki sheri dolu ki lerim sune gozu ne di lerim do tongo tang tege ki tanda la di otema jundi lo nyitong ngopchu nga shi ne jun lo nyitong tukchu re nga duya za poin seti sal sati lo chujik sati gyun na chi nge ki de shabji gulu ki toko e kogabji chong sun la
0: las las de di radio te ma sangyur tongo pla chigi lo chujik sinang lakpa ti chaklen penchanchen po nang no las di parla di dakpi radio insin dakpi sangyur te rute radio te marang tangbolo gozu indup tapki ti parla sangyur tiyo zopla tsoka le chong sun las ajula ti parla gomalara molong molora indup ki las ti parla
1: la se ta kale rang si go sung la te pela ta chila si si labu shirvi ki ti gomalo sang duke ne yang singi sokula sanchar chetra si go sung yang singi sokula ti duke ne sangir zone tongo tang lenin zone tongo ki luksu di gomalo me tu ki
0: ti
1: di labu shirvi tonda la